0: Kiss FM ifatanyije na HDI Rwanda bakugeza ikiganiro kumbe buri ku cyumweru saa 12 z'umugoroba kivuga ku buzima bw'imyororokere. Hari uburyo bugiye butandukanye
1: yego
0: bwo kuboneza urubyaro. Ali muri ubwo buryo harimo ubuhe n'ubuhe buhari uyu munsi.
1: Reka mpere ku bwa mbere aribwo agakingirizo. Agakingirizo ni uburyo bwa mbere bwo kuboneza urubyaro bwizewe 99.9% bushobora kwifashishwa n'abantu batandukanye. Hari agakingirizo k'umugore, hari nak'umugabo, ariko mu Rwanda tumenyereye ak'umugabo cyane, ni nako koroha kugakoresha.
0: Ku bindi bisobanuro wahamagara ku murongo wa butishyurwa 35 30. Bakora buri munsi kuva saa 12 za mu gitondo kugeza isaa 4 z'ijoro.

0: murumuna
1: wanje
0: oya ubwo narinzi ko nyine ariko akundi bavuga ngo iyo umukobwa ari umugore w'umugabo ngo aba ari umugore wa family
1: n'uburyo
0: na murumuna wawe ari
1: ababyeyi bawe bakaje babona turi close
0: eh nari okay.